0: pepa mwana wanga. Ndikachifuwa kakangono. Utsa kalabu ino. Tapo, ndichifuwa chiyano kuno papa mwamba pampanda?
1: Shhh! Imba!
2: Kati mwana wano, akukoso mwala, nipa akupewa motele. Mpeleke na kuchipatara cha kufupi ndi kwa nuko mwamsanga. Anga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandizo na mkwala, sipi lakitwa mwamsanga.
1: Tasha, sindi nafune kutanta wipa kugogo da pachiseko, ndi kutikira kuti mundisegulire kumpanda. Telo ndangolu mpapa mwamba pampanda ndi waile siyanga, kotelo kuti mumve izi.
0: Telo ukunena kuti mwana wanga nga kale ndi kalaso?
3: Inde. Uzachita bwanji pazimenezi.
0: Tiani mushipatala tsopano apa. Ziko omoko nditandiza kukala ombetsa kuti aya yangakhale matenda yakulu. Ngati nditanzira mwana wanga, tonde ukoza kulumpa pamwamba pampanda nthawi iliyonse.
1: Tieni.
2: Ngati mwana wanu akukosomola ndi kupuma msanga msanga. Komanso mufutikira, mperekeni kuchipatala chakufupi ndi kwanuko mwamsanga.
4: Okubwere tselani utengao, ndichigao cha dzau moyo motandiziridwa ndi A Development Media International.
5: Nikumbu.